ngaye manmak nganaro community kangara maringi nguni darwa mir malale mur ngole kana we mar yurtun kaya kale mur kaja tel mur to ngama o mak maringetir repo but I hope when in the mangole ka pichan ngo butor bichon da kala ngaw mala programs ko I hope ngale kang nguni na kon interest we come no malain pelengara maringi ngala ngoni manmak malang maram kabolo manmak kena kon kung ga yun amir kamar ngi kon namir ngai tao mala ngara pinguni nguni ngara ngore ka ja male morong tao mala malak maram ngara tu mitin nguni ripun ga balanya mere na yan that day na yan nakun mar ngi ter karai mar kap mere tawar pam kole morong yo anyway tuol ngara to dao ngoro ye yun na morong ya ku yam ka hering ya ngai to do al what happens when you stop smoking Nakyan na kun nito nung ngurong balda kaya nga namin ngunin nito guro yung ngarali ngur. Yabi yan. Kamarang yung limur warpa ngunin nga ito rin nga ngarali iyay ko rin igurup pa namin. Rotor nito rinikton, kaburo ko itong ito rinikton. Ngarali. Kaburo nito stroke maram. Yo. Kado alam nga limur tumani kaya nga ma. Kaya lala limur tumani parurong ito daw lang.

Yo, struktur ngayi kulang, kulang oni ngayi ngoli kolomo merir. Talter, palang ngayi to bau yun, ayun na bamborong brongol, bro yun wichan. Piling oni di ngayi to pijan ni nalay chemicals to, muna nga rali ngol ka jina gol ngayir. Oni ngoli kari ngayi oxygen lil, nga makoli ngawata, pa pijan di di ngayi lingon ni, ka chemicals to. Oni bujin nga gol ngayir, nga rali ngol. Ngol ngayi di ngayi ngoli ngoli rom din gol maramanya. Ngay to yakan mo ni mango circulating le murong kal pamborong brong lil may mak ko malale murong ni stroke na yako yung doob nga pa kita lian do ngay mukto na yan yo bangul ni dito na kondole di maraling mo gol yun dito mar no lang ngay kung kayo hindi pala di rom lil yo ka what happens na kong ni takay nga na meron ni rom malayan eh. Once na kundi ngunin ko yun. O once ito ko yun ang araling mo. Na ngayon ngunin. Ito marang mula lang yan di. Nakunar yan nito da kaya nga namir rumbal ngunin nito ko yun ang araling mo. Kata kaya nga namir yan nito na ngunin ngayon matini manmaktan na. Yoro wiyan nun ato gaman. Manmaktan niya rin yan rumbal ko yun nungo. Ngunin nito ko yun kanyari yun nito kanyari try manmaktan. Mula ni win kan nga rale bunyur kaprak tika bunyur kan ika ko yang nyerbe nungo too late na kulun raya kan to kabichan di ko yang kan ngulin ito kulun yun nga rale ngur giving up quitting nga ito jinawa rumbal nungo marichi gahanan yan manymaktere kan ngulin ito kanjari yung nga rale ngur gul yun ito kanjari yung manymaktere kan ngulin ako nito bichan di yun nungo tungo ni blood pressure yaropton blood pressure yung doal mango rumbal mo rin murungkal. Ngunin ngulik ka oxygen to kama wata ito ang ngayon na murungkal. Ngunin ngulik ka kama warpam na rumbal na murungkal. Arteries ko. Kurup ko ito na murung. Ito ala chendi ngulik ka kama niya. Kagama niya ngulik ito ala chendi niya balang doktor ko na murungon. Tukar na ngulik ito ala yung mango ito ala chendi ngayon ngulik marichin ngulik marichin wanda niya ka doctor part nga itam ka ngulit yung ngarali mir ka mara ka ngunira ba yung mango ka wata ka ngarali po yung traveling pala to nga yung niririk to na ka stroke na maram ka ngulit yung tumaltun di aki di tukar ko ito yaka cancer maram o heart attack yako o stroke ka man mo ka nura nga ito mula namun na tunggara yes ko ka ripuro na to ngarali po yun namin yung kama ka wanganyan muna overnight panya quitting ngara kaya ako yan kulo yun ang ngarali ngor buwit yun ang ngor. Ang ulit nito, hindi yan din ito ba yan feel niya manymak na, marda kay mirir na, health it na. Namin mala nito ba yan unida kay nga ma, ngulit nito kulo yun ngarali ngor. Tiyal malakam, nung ito manymak ter, senses mala, na kun, ta kay bir kayo nilimurong uli, nga taluk ka, senses mo ni tasting ko, ta kay nga na mirirom, ka, numan doon, numan na miridual room, ngay to daily din nung umarki manymakte na kung nung ni nung sense yako of tasting ko ka smelling ko wrong iyer yaka naman ngay if tumalik ang arali but yun naman yung wondering doal pala niya na kundar but yun naman to o naman to ba yun arali na purong nga na purya ka arali but yun naman mala na purya lang mo din naman ng arali want you to purto barko lang naman. Una por todo, no mana por yo ngoro del tan bochento, ana por todo, na we. Que tu vea que balao ala lo e pichen na por todo, no malang. Niño ni bai un pichen di no man, kandi kan ni bai un ya. Right underneath your nose, mo ngai ngoni di. Pele nalina, ninga ya kan ngoni di no man. No ngoi malang ngoni di mala senses mala no mana we ya. Rak ko nga. Bai ngoni to no man. Ka taste but no ngoi dala. Yaman na doal mata da kay bil kayo na raw wala na kumara may pal kung wala na kuluka na raw ngay yaj ko na pili nga rali malikir pala niya rin magtumalik ang hindi mata yaj kiri na kung may pal kung wala kung wala mala malikir nung magal kung nga ni kiruka na merwala yun mo ka nga rali po yun namir ka ngaw ngaw ngulin nung wala kung bunga niya kamay mag yaj ko ka naman o
ngaralin yan nung tuka ngaw ngaw niwa ngayon ngaw ngay tuka ngaralin yan dirokton punggan turarangor ngunit ngay makin nung wutin wutin na ngulay nito nakun kuliyon ngaralin ngor pili nakun nito nika concentrate nung kinagal ni health ngulay nakun washing meri na nito kalira ibigyan kahit nakun nito ni habit kuman bitya na linggo yan nito ka roroyon meri na ibigyan nung wutin na punggan ngaw ngaw barpan kaya ngaralin meri yan ngaw ngaw kabulo rupiah. Rupiah nito ka bulo na kun tarwan nga itam, saving nito ka. Waga yung naman makun mala, room ko mala, na kun ngula nga ito na raw, kamara na raw. Install up nito ka, bikin lang yung yak tiyak kun, hindi meron mga dalgate yung mara na raw. Kangarali pito lang ni stain, mak, lira ngol, gikin ang ngol, numalik ang multir. Nito matikanggan nga yung otro ngol, nito na kun, kuloy yung ngarali ngol. Pili na kun nito ka ni taray, nanokin kalangaw ni rumbal kun. Kabulo lahat siya na kung nga ito. Nalando na kung kayo. Iyakan nito ka ngayon tumurir. Maritir. Iyo. Kadwa ni baladawa kan ngurong uyak ko yang al. Kadwa lang natilimurto manik kaya nga ma. Kaya lalalimurto di palurong ito daw.

Yo, ka, I hope makadal enjoying. Tao mo ni narakan mo rong ayak ko yangal. What happens no kalumbal when you quit smoking? Fun yang mo ni. Mo ni tama yun tama kadal po yun radio. Yabi yan ka nga magandar ko na tele din na prokadwal di la karen na mer. Tao no malang mo ni. Opto na mereo mala. Yo, ka mo ni dyan nito na kun nungoy ni ukiri ka tao do alang mo ni. No experience di kamar di try ni ka quitting ni main mak pila ni kanon ni pe kong kayon mere marka ni ka nama cura lang chan ni ka o ni ka recording mere rirakay tap mere na mere niya pala niya pila ni ka tola chan ni marichi ka bulong ngay tori interest ko rom go ngay ba ni yor ngay kukayon na mere tola di marang marang daud nungo ka ngulo ni heavy smoker o ni kan heavy smoker marichin ka ni give up na ni maringi mo ni nukal to ngay rumbal yun nukal gana niyan lakaram nung mo ngunin ni ka na kon ngarali ngur kuryo na o ni kuryo na ngay pian nung to na rumbal yun yako yun nung mo kani maringi pala niya malang ngunin ta kaya nga nabili niya rum kam kal nga darati niya mil rum kal nga darati rin ito ka karatala dito ka na kun mare menduri kor nga atil ratala yun yan ito ka kapulo ngata darawa miriyerin ito ngata dito ka luka yan kapuran white dito. Tual mala nakun four things ngalan manala karangal nuna ngai ka bergi gol but letting you know nukal on the rumbal yo that ni quitting na nakun rumbal yo nukal ka accepting that ni gol yo na tual ni mala ni to kan ni takay ngamen ka tawi ngai dal military important pele ngarale bun yo na mer mala yo ngo ya ka maringi nuale ka ni bun yo ngarale ka carelessly nuale ka worry pu bai yo bun yo na porongal komor koro orang awal really beri awal ngalih pun jangan beri awal orang awal langgar gak jamar kuli awal. Nama meringgi ngoni ngai tu ngoni ngurungi di ngawulur yo kur kur biji kum manggupu. Kan yang ngawulur yo mangin tu ngai tu bicara dia. Palanya ni tengai lingoni rom tu yo ngoni rekton tak kaya ngan tak beri jatuh. Ngoni tu mangole kapuncun ngalih ngai lingoni malang kur kur manggupu biji kum. Kangol ni to give up na marikin nga ralingor nungo to kurukur pijitin niya ngor rungir may maktir ngay to marga ni low blood pressure na nungo rumbal rungir no multir na ka pulse rate to aliyako nungo to rungir no multir bala dito ngon ni may mak na kadakay nga namir no mul na ngol ni to give up 8 hours ko nga raliw all day din na nga ralim rew o half a day. Ngay tungo ni ngarali po ya bojin mango ngurjano kalur kontir na marichi. Ka blood oxygen level ya ko tuwal watta nguni ngayon limurong ulika nguni tiyengi ni nguni wattay limurong ulika wal ngay nina rungi hiru nungo to normal tina rumbal ngur nukal ripo maili na tiyanda kadal ya ko yam nguli nito 8 hours ko ngarali mruyo nina ngay tungo ni ngarali po ya bojin mango ngurjano kal lurukun din na ngay to marichi ka blood oxygen level ya yako nga makuling mo doal mo ni wata doal mo ni ngayon yun limurong lika kawal nga limurong lika nina diyang ngay to ngayon rungi rin no multi level rumbal ngayon nukal ripo maili bityan na kadali ako yan oxygen doon nga makuling mo wata oxygen doon ngayon kung gayon cell mala ka tissue limurong ginawa rumbal ngayon kanan yan ngay limati yurtakum ngarali po yun na mire wali yung mga ngulin ito give up ngulin ito ngunin iwin na ngarali mire yan din na nung ito ngunin mari problem heart attack ko rob ko nyumoko ni dina na ngulin ito 2 days ko nila nung ito maji taste bud yan eh nga tura ka niya ko yung dakay birka yun na mire rom ngunin lang mire ka dakay birka yun nga tangula na wala ngunin nga ito marki rong yun na may magtira na nung taste bud kawal nito ka ngunin ngunin ngunin ngunin tukar kung marki try giving at ngayon ngunin tuwal ya ko nicotine takay nga man ito malki marin na nung ngone din rumbal ngone nukal withdrawal symptoms na malan ito ka takay nga man ito medyo uti uti na yurwana nga yung aralew dyan dito kabalakin na kun takay nga man that's why ngone nito trial planning giving up kaya kaki hanging around ngarale po yun ambil wal malayol ngawal yo tuwalin akong ngarakan bulo na malang diyali di lakarangal dawo kabulo tura dalaman ikay limurong nilipan kaya lalarong ngayon di pala dawo lil.

Joo, näin meri. I hope mä katal enjoying. Tuolle mulkaa palaiten rongi jäädä tavallilla. Ngarale pyylillä tavallilla, kun niin. Hän on niitä takajan, mä meri rumpal, kun niitä on kurjun ngarale mulla. Wakaja niitä mä mä takajan, mä. Näitä mä tiedän, kun näin improving. Mä mä kutsutaan health, na. Kapalanya malang ni room nak kon ngaramur warwo da kainga na mi room ni tukanga yang umri tu da kainga na mi room na ngola malang ni ngoli ngoli ka affecting malabalanya ngarali room don na lika ngoli di ngetam tuar malang room ngai tu ngoli mi kuli kuli na ngoli ni tu ngoli kuli on ngarali ngoli uti uti na ngai tu malang mari ki ori pon ni tu yor ngo ngai ngo dal kuli on ni tu ngarali ngor ka ori pon ni tu kuli on ori pon ni ngai ngo yang ngai ngarali o kaya na ide bonjon. Kangole ni to 6 to 9 months ko ni nangarale mreo. Ni marigi nung utong ni rire ya ko mucus water na marigi. Lungs ko nung kalole di clear tre na to marigi. Nung mamarigi na ngay dal mucus. Infection ngay dal rire. Limbol pinto nga niya dal ewa kanya na ma kalakaram ka boyara. Mapan boy na ko na ni boyara. Rire dole ngay. Yung lungs ko. Bili lungs ko ngay kangole di ngora. Malabo na mreo. Kaya yun mo yung durinig tun dya, kaya ngalpa, yung dya dart, pramali mo rin ngalpa na nalakaram. Yo, katuli di malang on dita, kaya namin room, muli di ngarali po yun, namin ngay tumitin nung mo, dali man yung makturin na clear na, kinawa mala, kaman yung makuman nito kang ngir yun, muli nito give up ngarali mo. Kaya muli nito yu, aksan akon win na din namin rito rin da, ngarali po yun namin rin, nakon one year no, naman ng ngulara na raw na yes ko, muli nyo aksan nung ito ngamatir, huwara pa mo na. May magtaya nito ka da kaya nga namin improvement na. Yung to ka room naman yung even if kayo ni 1, 2, 3 years ko give up, ngunit din yung room ngunit ngay kanulikto na nukin ka lang ay ready. Meritin. Kagulo nito, yakabal ko yun na kung gulo yung ngaraling mo. Nung ito ready, ngunit hindi tiyala lang ko meri. Kaya nga lang kung dali encouraging na yakakasang malayin barari ko rupan yun. Mak ngay dal barari meri tao. Harapin nga na mabarari meri ngay dal tao. But for those of you ngunit naman ka everyday point yun naman ka nga mabay. Nga ko ba yung walang kamay mak. Yan ka advice nga tilgurupan what nito ka takay nga namir ka hawa nga ka affecting ngarali nukal kuruto meri nyur ngayon around you kundi ni ka bunchon ni pigoya nga namir yoto dili ka kumuryo nga ito nga ribili mo itali tali kurwa na wachian ka bunchon kumur kuru yaka nga yung mga mak o kumur kuru na purungkala nga or ex smokers kal ngarali bunchon namir yukal jamal kule wal urong wal gariri meri wal naman na purungkala ka ngunit ready kurupan ka wakanya na kun nito ni ngarali mo ng gibab ka na rin nito ngutta na ilitir na lechoy ir na rumbal meri ir na yu ka natalimurto manika yung ama ka yalala limurto di palurong ezaul

Hello, ngarai ako naipiri. Kumana, ngarai ko rawang at ipungkan kan mo. Kaya naman ko rin nga ma-yong radio

0: Nyangara 88.9 FM Dapberg.
1: Yo walal namerwai bukmak yolngo kamarangara Dr. Jamie ngarganina winelingor ad studio ngor tengbala ngara ga ngarko medko lenyodo dao mangikom kurere dao ngapapoy dao ka mangikom numalan piledoal yutta jogo gangora adko ngona dao mangikonarao asbestos poy dao.
2: Yo, Dr. Jaime, ngaran na nito ngang doon, tuwalya ako asbestos ngay dawat doon, kaya ako ngay mulkuro, tiya Northern Territory. Yoro, wana mi ngay mangun niya duwaliti in the community.
1: Yo, thank you, Mudiko. Nawe sa duwal asbestos, nawe duwal ngay gangora, bawala meryo wangangor. Nawe galawin ko yurwi nulan boy ka Darwin, ka Canberra, ka Melbourne, ka kapobodap bawala meryo napor ngulegan baki dual asbestos.
2: Yurnako.
1: Yo sa dual asbestos napor kan goyanga ngatil way dual tapir ngay. Nguna meter man magpili dal ngay ka dode ninen ngoy ngay ka ngay chip lorkon rupya ngay ki jamaw ka nawe nguna gorta ay dubay ngunara tuwal asbestos na
2: yaw ka nali na ngay nguni tot marangal ya duwali di yako asbestan. Wana la chang ay tawat to dali ako.
1: Yo, sa diyang bala, limor ka warwo yun, ka limor ka dawo nga ma, asbestos na, bile, dual cyclone lam, nguna 2015 miri.
2: Eh?
1: Nguna cyclone lam, ngay bunan ka kalkirin, nguna wangaw, nguna galawin kongor, nguna watay pakmaram. Tarwawa nga galawin ko ngor.
2: Kaduwali di ngay mulkuro yako, asbestos, ngay dawartur, tuwalatyar, muni ngay wata lam marikin burmalala, ka wutur galawin ko wanga.
1: Yo.
2: Yaka bukmak ya ba't some buildings ngay kalkirin daw yur, ka some buildings ngay kadarayan, dal. Ka ngay ka nguni di duwali mulkuro yako nguni nilakarangal asbestos ngay ka still ngura yur wanal ngay ka nguran.
1: Yo. So nawe limurkan baki duwal asbestos limur ngulegan baki bunbong or wangang or nakon ngay fiber cement sheeting ka wrapo nguna ngay nakon tiles ka glue muna nga taling away wangangor. Ka we're po na hindi po'y rakimala makapo po'y
2: yao kya manyan ka ngora bichan gam tiya ki mulkuro ya kong ni nga napuro nga kul duwari di jaymi muna nga ika espist ngora muna jinawa five rangor hindi doyo yan o tiles or floor or jalkring or muna.
1: Yo.
2: Muli ngay kang ora doyo yan. Na nguni din kang ora menmak o yaj kuro.
1: Yo. Mula ngay doyo. Mudak ngay gadara ka menmak ngay. Yak ngay bakbak tur. Menmak ngay.
2: Yo.
1: Safe ngay. Yak ngay doriri kuro pan limurong. Yor. Mula ngay do daw yun. Bakton, mungoy kuman, ngay doriri gurupan limurong. Yolongon.
2: Pichan na kun, nguni nga nyan watay, burmalay ngungi lam do, daw marangal wanga, ka galkinan ngay nguranan ngay kan, ngay nguni espesya, ngay lariura, pichan na kun, mungoy tinan balanya na kun powder, kangura ngai kangoni bola mira munata kura
1: yo yo
2: ka nalchana tunguni yul to marichi chama yanguruki
1: yo sanawe bele le mor mangi do al asbestos ngai do rere gurpan le morongal una yindi rom gangora tiangbala una kenbermore una rom gabaranga yon ya kale morto bulo baki do al asbestos ka ngulenga e gangora ya ka ngai doyo mak muna tangor una wanal mun ngai kuman ngai ngatel le morto bulo jama le morto dar chalkum ngai ki wangau
2: so marki ngai tungoni na kon community lenja especially ngoni wanal wal ngoli mak maram do ali asbestos mala ngoni do karamana nga pagi marki jama ja cleaning up kun.
1: Yo, so what's been happening since Cyclone Lam, 2015 Miri? Walal jal, kaman jal, walal to yurtakum, ngurki wangau, una galkirin wangau, yur, pili walal malkmarangal, wai toal asbestos gangora, munatangor, ma limerto tarjal kum wangau. Ka walal government, so NT government, ka federal government, ka East Arnhem Council, walal tamanapan mir, kawalal jogo gurpan, una jambat miriwal balandawal, tarichat kunarao.
2: Yeah, pulo wangan question nungo, wawa. Na ngay nguni espesya na kun ngay jamanan ngo, ka naku ngay yaj kurinja, ka naku ngay mainmak.
1: Yo, so, tiang bala, biliwalal malmarangal, ka tarchal kunal una asbestos munatangor murki yurtawangau bili ka tiang bala marma jogo gangora murki asbestos ko jamau kaliwen kongor wanganja una walal jogo korpar adkal mangi kunarau yolngo yolngon na doal asbestos ka nakol le murka warwoyon ka murki ngarpido kaliwen kulil Marchi ngula end of May, gabulo mag July mag Augusto, kadawo wang nimer numalanggal. Tawo nga ma ngarado putro bitchon, kadawo manggikom.
2: Ma, may magkay doon yung minitir wawa taon, kabulo na kon yurta, ngunong tao, ngay kang ora, magiti niya raw, limurong bukmak ko. Ka important siya ngay doon yung minitir niya, Walal tu jama cleaning up man makum. Kadaman miri walal. Kabulo wal kawar woyun. Wal tu malayurta malawang abdul yun. Yur badak wal kagalkun. Adi yang balanda kun gayul ngubuk makalkun. Wangaw mala. Kaya lang umiri. Wal tu limurin kurupan na bunbo malang uni. Galkrinya woy uni ngayikan Cyclone Lam do bumar balanya miri 2015 do. Main mak mitir wawa tao.
1: Yo, yo, mitiko. Ka nawe walal, dawal, mar ngapapoy tao, kudiri yan. Nawe limurto bulo rongir, yal lang umiraw, ka bulo tao, yaw yun.
2: Yo, bulo tao tao. Dr. Jamie, ma chuchut na?
1: Ma chuchut na walal. This is the Galawinko Asbestos Education Program. This program has been funded by the Northern Territory Government Department of the Chief Minister.

0: ere inje mane ke ngoni ana pole ngadre mare malapan ngal kona ole pao najin ngongo pana mongro lolo na mere jimat pa mere aya ko ngai ni to mala najin
1: yo mane ke da gor kor me wain ka mane ke da mele a ngalapal mutkor ka yotta ayo

Hello, ngaraya ko naipiri, kumana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan mo, kaya numa ko rawang ama yung radio

0: yoda yolngo radio do alo moneng galen ko dara do intibe metna gaya na ngero lakama dao nao nge ne gam barak tun singa nge nao nao nge choosing to be a singer ato na ngero dao na lakama alo mo
1: yo pokmak na minima ngeme ko gaya na ka napa nao nge dango choosing to become a singer blya yo napa nyako dangam wish nyako dangum dangum nyako wish palangan dangum nyako yo alakken kadangon nga me amana nga bengi kadang manike na yo nga mangi nam biling na nga lagan nyako nga family nyo dai kroto mi pelnya bijan pen group nga kadang rakam pelnya bijan yo tende soul oda ben ka uringa ben Wai poi pemalinya, bala dah ngelakan daling, bala ngaya jual minan baik ku ya, to become ni kam singer, belanya. Karena na apa dannya aku dah ngomong kam music madang ngomong, karena ngaya ngomong, because ngaya grow up in music, kapolo punggolong ngah, mana kaya ngarom ngaya grow up, I grow up in both sides, yol ngomong kapolo ndao nevi, well, yol ngomong mana kaya, kapolo balandao mana kaya. Mutta naron nga ya. Wala nga na naminan nga pinyo nga ya. Kadangon nga ya. Maya man nga ibang nga manikay na. Yo.
0: Nyo min magtao. Mit ka unin ni first ni singa ni first unin ni manikay ni. Na ni manikay first na malap mama. Music nungo on mala music. Na ni malap mama first na manikay.
1: Ngurungan nga malang tuman. Start man nga ya. Beginning man nga ka manikay man. Ngurungan ka mirimi. Bolono ya ko manike bengo nga ngoroire en waipam malanya ko manike paldangon nga
0: yo met men magtao thank you ka jujut nya
2: yo ngara Johnny ngarpi ju ka you listening radio 88.9 FM

0: Guru Katuram Gadango Napanga, Raman Gening, first day on a Punago Ginala Napana for interviewing you on your ring, Tao Mayam Naga Naga happening Katura, Kaunokunbala date go Wednesday on Thursday on Friday on Saturday on Taro Rakar Malanga Tao interviewing the link, you on your ring, Mayam Tao, Tinakonapa, you're on radio. Yo.
1: Yo, ngaranya ko kurama pilenda yun pengom yora ninang rale kadia raman gening ka win ngaran nina 18 years na mangaraja mar kuleng wala kanina jawarin bityan life wala lang kangarangon ni marit yurali I think ngara ngara to running walalang life ko jal ko walalang wal to kabul yon kalung ramara walain park lil activity ngara welcome men makwalang bul in wal katin game sapul kana ya ko bet bet ripen walalang jamar kule ya ko ka same time la ka practicing de ala banji festival gon kadar wadal jamar kuling deang un bala eto moment to start ngara sunday an yo yan wala lain ram spirit muna wala nga walang ram ngarjan wala kanin na deang bala balanya
0: yo ngayam ya ko Andrew Guru katram tang na pa nga warka ka tao ang rakram na ka happening jinang bala yung ko especially na pa mala music ko ka music dance ko ka na wakal mala activity mala ka ngayong ang ton jina ko yung wala tang na rakram tao niya ko na ka gator ja happening na kon Tuesday ja ka na happening diyang un bala
2: yo ngaban jawan Blok wa we piang un balang ka happening dual jama kuli sport ka start jang ay dual Sunday which is na kumain mak ngay jama kuyo napu ba nya na kun yong napu ka na ma galang walang food jaw ngay tu ka jama kuy ni na ray piring ngon tao ngon mengitil tau ka kamu nunggu ka nanti kamu ni dulu kau yo napa tu mungkin kau pergi napa tu walang pas on wal tau ka rapirin ka connection connection ka wang amala ka tuan jam aku main mak meeting ngai ka happening jam aku tu banyak sport ka music kau
0: Balanya nya kon ripun nei walain gabian kam mal teka birka nga nei malain balanya ripo things malanya kon breaking ka nei malain betul numan apa nya malanya
2: yo belen kaban dua riwak ja maus ngara kami makawi unkom ka balanya makom tio mala kawi unko na pulika ninna with mawi Nawi MLCOL, kam Najawal, kam Community Development Project, mapulka nama, based in Galilunkum. And we sit down, mina napulika, together, ka plan together to Nawi dua nakun, one dua program for young people go, ka kama pamwala, manmaku yan womle.
0: Work together. Work together. Work together. Man mak tanga man mak. Na nyakon nungom numalegom ngayaro waga napa question nakon na nunarwikam jamar kole om tarok nakon tanalgo birka enda om yalngwa mi om.
2: Ngarenga bichan nama ngunen balabal kunmitir nja yalang walang jawang kalang jamar koyo. Food jauh, wapukan minap, main maktur rum tuh, ka ba we ka go bo to ka join rambang ye jama ka gunga yon jama ko wen ka kama tam do wo malang yala lango
0: yo man mak tanga da wo ka lachu ni malang ko mide ko man mak tanga malang ko da wo ne na kono support ka ben jamar kulin pilinyaw malang room ko man ra yak kamale ko ka birka ndan ga napa breaking kanapa malen pilaya malamnya man makna malen ko napa dao lacho ana wa pemden lin napa bang pilaya lin ko dao ana pondal blang mayam yurwi kanapa dal ga support jamar kulin malen
2: pacu do makam jama ko ing kanapa dia rom ngo
0: palanya yo thank you yo ni makam mayol ngo area 8.9 jinal
3: Raman gening. Yo, we're listening. You're on radio. Don't jingle. I'm a kayo ng magpakto.

0: La leche con maná me derrumbé, pichena. Pero, ¡guay, mañe! ¡No, no pide darme a leer a pátala, no! ¡Pátala y no pide leer allá! Pichena, que engañaban a ir marmar una, no. ¡Pierne, no, no! ¡Epiena, que iban a engañar! ¡Pero, que pena! ¡Margarra, yo no, no, dar tú, no, pichena, no, que ella! Ngayon ang ano warang ya, pala wapto na yung ay pala wani na ng upo na na, ngayon warang di wati yu, ngayon wani na, talo na, wai kung ngayon warang na, wai kung ngayon warang na, to wato warang, pinja na ngayon, ay chun na marit na nao ya, little red warang ya, kung ngayon warang na, wai jari, chango kura na, chato na yung kura na, wai ya, yul ngayon, tirang mi weto. Iru na umbalan bilanya terpa jatu na memala. We ngaku yang anya ngai gurna ya cuna dua na lili dakul me wandi na ngai gurna. Wandi na na wandi na na wandi na. Mulka na nganya nya meyang na nganya nya ngune putur wi da bla birri una na. Hmm. Tuwa na nelu ya warang ya wattu ni tartu na. Manyi menguna nan ngo. Aduan ni gura marci ni. Dai kau na icala una. Binir Little Red Riding Hood na niru tartu ya diang ya ranu na beri in bla ngupana nya dakul una doa go ngaya wanda na rija kurna wanda biar dina na putra wila wila una bala lire ya win dina na wanda dina bala yakana wanda na wanda na wanda na parku dina tu anu na ru ngupan ngana po rija kuna bicha na na waya ka parku dina na ngaya rija kuna wanda na biar nunguna Richa ko pral na niya wanda na pina wala piliwa yang anya ngopa na dakul yuna batala yuna da go weja ngurungi malato yul ungu ya tiramita wato picha na pulia chatu na nganya chatu na yang anya bala ngay manyi mingu ya ngune ya na bala kaktu na nganya nga manyi mingu na ngay bala wangan na ya kandiro bulu marchi richa ko ngay nanan batan gina manyi manyi markab mi manyi ngaranung warwu yun na bicha na balangay wang na ya kandiro bulu marchi richa ko tika na malanyi warang malanyi ya richa ko nina nina madakarik mi bicha na na ato ya na yuchola tao Little Red Riding Hood palamadanyi marchi na manyi mungo ka Little Red Riding Hood marchi na madakan mga mol mi ngate tawat mga palama dalo kanana. Ya yo, bilinya.
1: Wanda wait, yo lungo radio.

0: walom dango ka 5 am na chado anan
1: yo ara nyin dere ka na ka nga ma tonje yolngo radio
0: yo ka welcome tango yolngo manikayo awa

sir dukto man gung dot na yol ngo nye na narami huwalo yo. Mark chapter 3 verse 1. Kapi waliyam nan jesu diru wanan balan ju wulin piriyamilin bunbole. Kangunariyam nan malakto man yol ngo ngaro ngarambi at dot nan. Kapanalaya kaingan balatji ngalapalami jin ka jin ngari yuwan. Kadarwi chandanal kaingan na ngal jesu ngalanan ngaro dukto man yol ngo Nina nara miyo waloyo, madanal nga ron nang go, bayik ko yun na jisom, bituwa yung maliwa ito no. Alanan jisom ko yung wanan, bayik ko yung ngayon biya doot kong yung mga bityanan ko, nakamarali, jinal din nga rayo agumuro nga, mga nga rubuk makto yan na namam. Palanan jisom ko yung wanan, bayik ko yung barat yung mga nga waraw bityanan, nalpian ngay nga ngal malingom rom nga ron, jinakomba na, nina nara miyo waloyo. Namu dango dunda ngal mangaro ngwakuro jama yul ngu warao bilanya yu waluyo. O ngal mangaro kay nga barakin na jama. Nalpian ngayam ngaro yul ngu nam wal nga yuman. O nalpian na kuatraman murka yuman nga cha. Kata nalimba na barachi moranan ngungan gaul na bichuwa yung damu ganit yuman. Palanan jisium kay ngan yul ngu nam waray nangalan. Kamariminan nan ba na tanaling umarakarit yunam. Kawaruyuanan manapan ningo danal ba na ngayang uwanyumin. Panam danal kay nga na room ngunya na bituwa yung danaling waiwur marimin ang maltuan. Palanan jisum garuwan, bahik ko yung ngarambi at doot kong bityanan ma. Ngarambi at jaruwan. Palanan ba na yul ngum ngarambi at jaruwan nam, palanan ba na ngwachinan dundayinan yana. Palaban na barachim yul nguwara ngay kanan lachwari uwanan. Kangunalan balada na lungtuman minam waripun yul nguwara. King Yared kun ngalapalmi. Kamuro warunday ngumala. Kabanalian danal kayangan bana karun minam kuwatera na raum nan ko Jesu wum.

Kare ma jisu mang ujiungan minan Mary Magdala wiulin. Mark chapter 16 verse 9. Kajandi gudar jala yunda miyu waloyo. Nan jisu mang ujiungan minan Mary Magdala wiulin. Jina kulian bana batta miul nan jisu yum wal manara mingan jabin ma barakin malabirin bir ngacilim. Palayanan nan Mary mngaran nan kuyurup minguun waituan. Tanal ngaran ngacinya ramin. Palanan Miriam dan alenggol rakaranan bicanan. Walapara, karay madango biya puliyong guwal ngayi. Kalinggun dango ngayam na nangalan. Kadan alin bicanan garuan, linggun dan almayulok tuwan na nanyin dango jinangom rakaram way.

Yo buk pak yo nga ngalai milk kirinji ka nga main waka 88.9 FM. Yo nga radio.

kare ma Jesu mwanga yenana. Mark chapter 15 verse 33. Kawalumba na dambu yon walo yo. Kamuna yon bana buluk tuanan warpam tuanan. Bana yam ngalakany wangalany. Bichuwa yung muna kono. Kakuyo wan kayangan bana muna miyana tingo karay wilowan. Palanan muna lam Jesu miya tuanan. Yan moron nan goro moro. Aram moron bichanan. Eloy, Eloy. Lama sabaktani. Mayali, God wangari nyako, God wangari nyako. Naununun nyako, rai ni natungan minam. Kabanalaya kayangan yulung wala jinga jinga riwan, kangakul danal bana jisu nyacun da, pala danal bijanan garuan, wai, ngakawara, unam nan kayangan yila jawun guyukuyun. Pala nan wangan mayulung katuanan, pala yalingi gadara warat tuan, pala burum lin wikalin luptuman. Kamam tuman nan darpali, pala ngaran garwar kuanan jisu ulin. Manan ngaro wulktun banaya wika bulum. Palanan bijanan garuan. Bulun na ngacil ngal magal kulam ngay. Nan bayan baying ilaja yarup to kung kayo daunan go. Palanan jisum mariminan yacuan balayana wangayinan. Kabilanya miyuling kong unalam juritu lama nan mambanam majarkam. God wangaruram darpal ngambun bunga bana kaingan. Kalmuan nguna darpal na gudun yul ngulun. Banayan bituwaing yarar iwanan. Piwala lingo dambunguro gardup tuan nguna ngoyle. Para yana bar kwalinan. Kangunya na ya Golgata nga, kaingan yul ngu dayan. Nguro warunday ngu, maringo wo warawo. Kanangal nan kaingan nanan, jisu yung biwala ngoy nguro darpa nguro. Para nan milma bituwaing wangayinam. Para nan karuanan, nanway. Kulit na dangum yul ngu God, wangaru gato mingo ngatya, bichanan. Kabanalaya kaingan bata miwara daya dayan ngaro mabarko. Kabanaya bata miwara bayang kaingara Jesus maltuwara kakungay uwara na nangunal galali. Adangoy wara bana yulungom ka Mary Magdalawi, Jalomi, kawalipu Mary, ngadik mingudupaling ko kurmurulay ko, jayim ko, kajawchip ko. Kakuluko bana walipu bituwa yung bata miwara bana danal ngapaw maltuwan nan ko Jesus bala juritulamli.

0: Hello, ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko wanga tipungkan kan ko ka numa ko ngama your radio.
1: Morning ay to alweng na kareya chiso ya lurkun yol ngwe apunana ripung wanga ngo pingo bala timrongo pala wanga ngara kai Jerusalem di Tuaya waya, tera mumala, muni kadaban mi waya, muni waya nguli nama kurachora. Ka muni waya puna nangarakang wanga ngu Jerusalem ja, waya tawar kayo na waya na. Wai, waya, wanda katika bunga Jews ku ja, ngalim mo chaal, nanaraw nan ngu, pili ngalim mo nangaya patala kanyo. Una pulunong o kalik o ngay markina tawag ito na palang alam mo markina lili nan ngon na naraw marang alam mo yoro pukungal yun nan ngon Herod unang ngay bunga ngalakay wangaw jireo wikina ngay yang ramuritina unang ngay ngakwe ya nalkina waya niyo laka namin na markina unang lurkun daram yo. Palangay kawai una wengo, ripukuluku una, nanakulangu, jama mi wengo, palatawar ka una, wena, pichan na. Why? Wana mi tika rutawal wengi jangay, tika bunga aja. Waya laka ngayang una, wangangu Bethlehem, ngarakangu Judea, pichan waya laka majakam. Muni ngai tau jama mi yako yo mai kai ukire ngulang uanga ngulaka mu Bethlehem mu yuro pungo apuna muni ngai yuro chaka ngaraku yulmu ilmu papro o Israel Herod jamarci bala wanga na wena muni lurkun daramu yuna muni wea nanga ya kanyo bala ngai Herod wanga na wena pichana muni numa yoro nama yotu naja ngare ya ngare naja mangi kungu ngi pila ngare jal ngare yoro marci ka pukungal yun nanu pala muni wea marci ya muni lor kundaramu ya pala pulu wea nanga ya muni kanyo pala wea wirkina tika kongmi ngay muni kanyo iya wena kama na tunupo na bala karay Jesus kena muni wea churup tumja pala wanga iya muni ngay karay Jesus kurang ngura wea punjip tunanan ngu karay wo pala wikaman nan ngu mundur gold incense kabao muni wea kuna enja muni wanga ya yakana waya rungi yeja chuna mei bunga waya hurt kaya ya wangai pili waya na marangi kuma puko wae kuyo pala waya rungi na ripuku na tukar kuya pala waya ngaya wangai ya jiwar uyurungo puna na Joseph ku pala wanga na nanukai pichana Joseph kangatina kamarangu yutu na kangadik miringuna palakangu na madana pala wangai Egyptina. Kuna ngara yoro laka manungu pili artu ya yoro puma murkai kumana yoto na. Muninga ya artu ngako ya muninga nyawea lorkonto taramu yipote na ngaya wikina marakaritina. Pala wangana jama minana nanungu pijanana. Ma, marci gabungina bukmak na taramu na yoto na wena muna ya Bethlehem uya muni marma tunggarami na wena pala waya wirti na yoro uya tika waruyen mina marwin kalkuneja pala ngay herd jarakon jenana pala ngay punan na yoro ngu jiwar puyunan ngu Joseph ko palawangan na pichana na. Ni yoro, marama. tira muna yoto na ka ngadip mingona. Chuno may wa ngay ngalakay Israeli, pili manda yoro nina ngunaya lacho kumana. Palawaya rungi ina na wa ngay na Israeli na, pala ngay Joseph tunga ko ya nguninan mo, harat ko yoto tira mo pungkati na, nguriki ngalaka wa ngao Judea o. Pala ngay biya nina na, pala marchina na, waya, chuno mana wa ngay Nesritina. Ngaraka wanga Galilee.

Mark chapter 1, verses 35 to 39. Jesu kangatina munako miriana. Rabu miriana lili. Kawipung yuna wali yu. Uninja jara yurna. Jesu kangatina. Balakuna yurna. Uni ngayambalcha. Balangai marchina. Una kanang wala na ngayambal kelio. Marangai yuru. Rabu miriama. Kuno wala, una lai kana, ngai piwal ngu. Bala wala lanja, una lanja, bunbung lanja, berai urunana. Sai manja, ka uri pukul kunja, dan ngulunduk beri ngwala la. Bala wala la, yukurana, laru ngalana nan ngujisu wo. Wari iruna wala, yukurana. Yana linggo ka, malangala wala langanya. Bala wala la lakarangalanya nanu kala bicara na wai karei laru manungo yukura duala yungo ilunja bukmak wala la nungo duk-duk janguna kangai jawangana balanya bicara limur jari duala marci bi muka ulipulili ka ulipulili ayambal kili hari jari duala bi muka lakar madao. Ngayang balkoro ka ngayang balkoro. Linggo di aku yung mukha ngarangu ni punanan dia. Bala wala la marci nan dia. Jisu ka nan ngu lundup miringu wala la. Tabu liuk merangala na. Kala likurun dia. Ka bukmak ngura. Ngayang balk ngura malangu ngura ngayi lakarangala. Kunu u tarok dia. Yulung-yulung wo. Dabu ngal inerawo yung uraja punbong ura, malangong ura. Ka bicara ibili ngayi yukura na tart marangalayi yana yaj nanya birin-birin na wala lana. Yulung-yulung wala. Bala yana tuk marangalana wala lana yulung-yulung nanya. Kadua la dao muni makungo lakang lang ay kurna maktu jisu walangoy balanya.

0: Yeah.
1: Mark chapter 4, verses 1 and 9. Ini. Manguchiwi ngatawi tawo meri meri. Kapi apul ngai jisu yarptun marci kalalili wa rangilili. Adut kai ninana. Balangai yukurana. Lakra ngalana. Mangi kungalana. Yulungu yulungu nana. Linggu kulkuna. Marcina yulungu jawalala. Yurup turuna nanukala. Yana linggu ka. Kunga ngala warpapna. Balangai jisunja. Wap turuna micia lilina. Ka ngulanguluna. Micia nguluna. Layu korona lakra ngalanja. Mangi kungala yurung yurung nanja. Muni walala marcina nina na rangi ngura. Lakra ngalanja ngayu korona. Kod kalangui. Muluku ijiwar ui rom. Yuru mayalip miria ngalana. Ngayu korona lakra ngalanja. Yakana warangul kungalanja. Tapi cara nang ayo ni tahu jalakang alakam. Wang kan judara moyo marcina dul kung alang ayang ay. Mangut cibirali. Ngay marcina jalk turun aja nguni ngayang ay mulatak lili. Yuru uli pun ja mangut cik nguni kalkina. Da lili mulatak lili tukar lili. Wala wain, wala labut turuna, wala lukanana, marcina. Muni ngayangai ja, muni marcina ngurana, muni ditukar ngura. Kauri punja manguci, kalkina marcina nguni wala kunda meri lili. Tangauk lili, menatak lili. Katul paniana nguni ngayangai, tamat jurun aja. Juna mabingu ija, walo yuna rawak kongala. Palangai rawak tinana, nguni ngayangai ija. Mili muna ta nguni dangawok, nguliki ingatawo. Kawulipun jamangu jikalkina, marcina, tiri-tiri merilili, muna ta lili. Nguni namuna, marcina, ngurak-ngurana, tiri-tiri mulkur, munilie. Pala madangut teranja marcina rambangina. Pala nguringi, tiri-tiri yunja, puling mulkanana, nguni piralin aja. Pala bayangunayana, ngurikiye, mulkur miriin aja. Kauri punja manguci mirali kalkina marcina lacu lili nanti kana munacak lili. Kangun ini manguci ngata ngutera tika lacu inana walko. Tangang dinana tikana. Kauri punja manguci ngata nguni teti inana. Kauri punja manguci ngata ngulinguri siksi inana. Kauri punja handut tinana. Abicara ina ngai. Jawab barangalan ja wangana jisu yo. Makri wicuran ja yuwal kongangi. Jenawa uiwo wal ngo. Mureki. Marni yuru ngama tarangan muka wal ngo. Kadua la dao muni makungo lakang langay ko na maktu jisu walangoy balanya.

Yo ngayam ya ko welwa nga ka jamam nga beng dong arts nga ka ngamam nume ka 88.9 FM yung radio. Kaitu nya da perk.

maakong dao, jiso walang uwi. Ngari jadu alamutil ngaya ko. Mark chapter 1, verse 1, ga ait lili. Chondo gacal yak turu nagarewo. Tuanan ja, ngari ru ukiri na jorat lina darok ja. Lakra manu malangunguni yi, ngama kuru wal ngomri tiri dawo, kare walangui. Jesus Christ kalangui na. Mendingan ikatuk meringun jokotku. Ngatilin ja paman ja tau kan alam riyo yako yo asaya yo hukiri dua la jarokam. Korja wangana bicara. Dua la kai ngaraku tau mirin ja yolngo. Cuyun ja ngarayuro nganya ngatilin dua la naib. Mariuru ngai ngatili miria mawanga nungu. Ngunangan dal kura, wanga ngura kawarka ngura, yul nguyo kura jawar kutun lakrama. Wanga janga yu kura bichan ngunayi. Kiring amatia kayak tura kecol karewo. Minggu kalki ngai yuru punana. Tunupaku ngabiaka tukar nan ngu, marcinya lawo. Angunin ja jual tia na mang turuna. Unin ja yudara mo John na. Ngayi yu karana nguni wangan ja lakara ngalan ja. Nguna lai ngandar kuran ja. Abicara yi ngayi yu karana. Rabu lup merangala yung ilnguna mayak ngura. Kalakara ngalan ja ngayi yu karana yung ilngu walan ja. Bicara. Wai walala. Bili rana walalan ni manangkal ang ngulo, yaj ngulo niya. Malaliya lup tu rana. Malangay yuro kartun jen nungo, yaj pun niya bayla kramana. Kulko na militeri na yul ngu walala, marcina. Wanga ngulo ka wanga ngulo. Nga nara ujanan ngu, John ngu. Mula ngulo Judi angoro, makar angoro, kangol angoro, wang angoro, Jerusalem angoro. Kanguni walala ngakula, makri ujuru na John na ja darok, wala wala lakara na minina, bijan minina. Yuwalk muka ngaradu wala duri ache yul ngo. Wala tunup pa na, wala labil yuru na, wala langin galay, yach ngurun ja, duwar ngoro. Malangai John dan jawalalana, syukurana lia lup merangalana. Muni lima yang ura, kapung ura yakung ura Jordan. Yo, muni John dan yolngo, yaka ngai rupiah kulkup miri. Ngai nguli datun minyaja kiri yunja, wain galabar wanto. Kadap mana minyaja, ngai nguli, baruan tu iya na peral yunja. Ka lukan aja ngai nguli ngaten ja bil ciwi pijan di tinya ka ungai. Ka pijan na linggu na ngai yukoran yang nguli tau jalakan na pijan na kam. Ngaran ja duala kali uyul ngu. Mar nguli ya. Kanguni wangkan ja yul ngu yuru marci. Turit ja ngarak kalan ja. Ngunin ja yul ngu biapul na wal ngu. Ngain ja. Maran ja duala yakadur tunupa. Jama unja. Mula naku nanu kalangowo. Balanya unja bikin. Tapatungku yup maranarawo. Kakanarawo nanu kalangowo. Ngaran ja, numalan nanguli yukura liya lup mama, yana kapu yuwarai. Yuru ngai jangu ingi ya yul nguyo, muni ngai yuru marci, duri kuru ngarah kalan ja. Ayin jari numalan na lup mama, kot kalan na wal ngu, huingi na garkuluk tu na beri-beri yu.
Bicara ngai jon tu yukur lakar ngala nganya jisu nanja. Adu ala dao muni makko ngo. Lakar ngala ngai yukur na maktu jisu ala ngoi. Balanya.

0: Kisi yuruk tu man kong dort na yol ngonyi na nami yo walo yo. Mark chapter 3 verse 1.
1: Kapeolem nan jisu ticho nan balan jiol buyamilin bonbole. Agunalam nan mark man yol ngonan maro kong dort nan. Kabandala yakan bari chiwara ngalapal me dayat dayan. Aro darwichan dalal yakan bana jisu nam nangal. Ngalanan ngaro duktu man yol ngonyina nami yo walo yo. Madal ngaro nango jisu marido yun peko yun na. Palanan jisu mgoy oanan. Panagong dort kum yol ngo bichanan. Hoy, ko, nakaman railin. Kajinanan dari ha, kumurungan. Ma ngaro kulku yun namam. Palanan jisu mwanganan bana parachu yol ngo wara o bichanan. Nalpen yaka ngalmalungum rum wanga jinakum pana nyinanami umwalo wo. Namo dango dunopangal mangaro nguakurum jama yulungum warao bilinyami umwalo yo. O ngalmangaro ka malekunia na warakton. Nalpen tika ngayangaro wal ngayumano. O nalpen ngayangu malekuyumana. Kadalim pana perchim wara daol nanan gupuku kanichuman. Malanan ngarongan jisuyum nangalan yulungunam warain. Ka mai menan nan bana telingo marakari kinam waru yonan manapan lingo dal bana ngayangu wanyumin panam dalal ya ka room gun yana telingo ayoro mai menam maltuan palanan jisum wanganan bayo ka kong.com bichanan ma kong jariwan palanan bana yolngom ngayambiam jariwanan palanan yana ngwachinan tunapainan yana Palabana Parachim Yulwara Narunganan Lachor Eonan. Kangunalan, Paladana Lungtoman Menan, Waripun Yulwara, King Eric Kungala Palmi, Muruwarin Dangun Wara. Kabandala and Dalia Kanwanganan Menan, Boyan Down Nanguji.

Ephesians chapter 6, verse 21, kabala 24 lil. Heading to welcome Tuanja Tawar Unamarchi Tawun. Ka chuyun jangarak tutual tichikatnan numalangalja. Mendingai limurung markap mire wawak mirengo. Marto ngain numalangkuny lakaram ngaranen. Nalchan ngaraka tual nina dial. Ka na ngarah ngulika jama. Ngain numalangdo ngani lakaraman pukmak puyan ngaranen. Pili ngain ngulika ngani yuwal kuman jama karayun. Tiaki ngaratu ngani nganya juyun ja numalangkalja. Marnumato mangitira nganapurung. Nalchan ga kot wangaryo kungkayun nganapurun. Mara numalangdo ngayangun tiang tau ja marparangkuman. Ngarany numalang kadual pukumiriaman karalang ngamirin ja yulungo. Ngangtuna ka ngara kot wangarnan papanan ka karenan Jesus Christ nan. Mara numalangdo ka nguni ninayin ngayanguyal yunan yan. May miruna mula na miruna. Mara nga matinya mirja numa tuka pala rali unmira yan. Ka marnirpan mirja numa tuka nguni nanukin galna yan Jesus Christ kalna wangay galna. Marany numalang ka tuwal buku miriaman nguni ngayin do kot wangarja numalang milu yuna. Nanukin galna ngaye mara nga matinya yanja. Ngaraka tuwal pichandi buku miriaman pukmakun yan numalang. Muni numaka maranga matirinja nanungu karayun Jesus Christ kun. Ngurungi pili yan maranga matinyayanja. Muni tukataran yan bichana bili win ngumira. Ka tualin numalang taon.

Kabulo Jesu ang nabitira yakkanu makigu yang ibe aku kam yana pingarabing ro martinya rom go malang wa bua aku narawa nguni Moses to rom rulwang turunna kajawar meri malangoi lakrang alayol ngwa malang wala ngarin jedola yakkabuna narabu aku narawa diaki nganjangara tola bunanna markatu mayali rumbal tri kaku yang ino makitu alenja ya kena tu nali ngola buaya aku menja rum malan nangun ikut ku ngurul wang tu nawi pai di yuru jiwar kawa ngamala duala da dawar yun ja yuru kot kunja rum yuru bay nguna da dawar yun nganja dara na yana tu kabit jana bili kayul tu yuru mar curtun nguni yi rum malan na pai di makunguni wangganya na rum meritri nyumokuning kanguli tunga imar ngi kuma wirpuro na yol ngon na malangon na pak maranarawa ngur ki iroam ko. Nga inja tungu ni inja yol ngo duringon na yan na kot kalawanji ngura. Nguni yuro kot ja punggo airi. Ka wiripunja, yol tu yuro ngayat tamangun ni iroam malan na. Ka mar ngi kuma wirpuro na balanirawa tibili roam ko ngayat tanarawa. Nga inja tungu ni inja yol ngo tumuro yan na kot kalawanji ngura. Nguni yuro kot cha bunggo airi. Kaku yang ino makidu walain cha. Nguli tu numa rom ngaya tama kot ku meritri yan na. Nakuni yuro numa jork merama. Nguni yuro na rom marangi kurupan merina malangun na. Kawiri purun na nguni walala rom merima la farasi walangui nguruk pui. Kamain makwarai. Nguli numa yuro bitjanti. Kanu menjuru ni nakot kalago ngura. Kanga injuru nu melanggo bunggu anna. Yurung ulitu nu meyaka ngayatama rom god kunja meritri. Kanu menjatu yaka na ni nakot kalawanji ngura. Wanami ngayi ngulika ni nainja nguni bunggu anja.

Matthew chapter 5:43 ngolga 48 lela. Nindo kamar nga materyan nukin galangaw njami ngo malango. Kabulu nga iji suwangan bitjara. Numabili muka nga kun jangon ni walal nguroda walangoy malangoy nga atil niya romil kung albitjar kam. Numatu kamar nga materyan jangon wiki urong bilian yol ngo walalang lundok miring walalang numalang galangaw. Kanguyul tirjan numatu kamiring walalang numalang galangaw. Katuwali nguni nga tilingon rom. Yurudwal nga rin galakam numalang bitjana kam. Numando ka mahal nga materyin numalanggin galangaw niya, milingon niya malangaw. Kapuk ko miriyaman, numatukang wiki urongon yul ng walalang, uniwalkan numalan ng uya at yangala. Uniwal niya yul ng walal, uniwal ka mahal nga materi walalanggin galangaw milingon malangaw. Kapuk ko miriyam wal ngulik ka walalang, uniwirin yuwal kya jamar kule, yuwal buwin bapaw. Pilikot tun jama walo nang barayala waray. Kalayala ko na raw nga makulew yul ngaw kaya at kuro pala niya bilirambangi yakabar kwat siya. Kawal siyang diya ngay jama pala niya ibili yan bukmak ko. May makulew yul ngaw kang ulik yurong yul ngaw ni ba di walang ulik kang uniya at kun niya jama. Kawipin mak na yung ulik kaduwal mar nga matilundok miring walalang nukin galangaw niyan. Ulik yurong yan uni walang ulik kamar nga matilunungom. Pala na yung ulik kakuyangan bitya na kam. Yan bingay nung ito got ya wok ton ngon ng uyin. Yaka ngay nung ito wok ton bala niya uyin mar nga mati niya uy. Pili duwan niya rom bala niya ibili na kundur ya at miri uyor ngay ur ngaw. Walal niya ngulik kang unibitin di mar nga matir walalang gin galangaw niya. Nundok miri ng walalang. Kawripin makni ngulik kagwat man ngun ibili yan nung uyin iguro to mirin. Kabilin. Kanal siya na ni kaguyangan. Yan bini militira dur man makna yul ngu muka. Yulk maman ka wripuro na yulong nyo. Pahay ngu waray. Pahay ngu ning ulik wripuro na yulok marang. Pilimulkuro nyo yulong walang ulik kagwat man mirmuka. Naman duro mga matir ka duro dun o payir. Pityan di bilayan na kun numalang bapa miringong na jiwar ng kanin na. Yo, numatu ka mar nga matir niya yuwal kumiyan wripuro ngon yulong walalang. Pityan di bilayan na kun ngay papa miringong numalang mar nga matir bukmak ko yan. Kabityar na ngay kan Jesus ilakarangal niyam.

Matthew chapter 1, verse 18, ngorabala 25 lil. Ka ngarnit miringon nan ngon merin, dawot mir Joseph ko. Ka yur na mandamara na minan, yur nga tilyan ngay ngon iyoto mirinan miyalf cha merin, pirimbiruang wal nga miriwang god kong. Ka doit miringon nan ngon Joseph cha, tuur dunapa. Ka ngay goyangan ngay doi nganya yakka gora gurapan bukmakal yol ngawal walalanggal merin. Ngai Joseph tu goyangan bicar, ngaradu nganya yakkan maram merin. Ngaradu nganya doal kanana kupadalna. Goyanganan ngai nguni bicarin, yur gayul. Ka nguni ngai kan goyanganan bicarin nguni imala, karaiwin dao mir bunanan nangu Joseph ku mawa ur. Ka dao mir njewangan nanukal bicar, Joseph malabunawi David kung, yakabarri maranarao merion ja. Maranamiramanda. Mar nungo ngay tu galay miringon. Pilingon iin yotun ngay kagama ngulang or birimbirwong tuyo wong. Ka meri wong tu dawal ko ngayon, diramo yotun. Ka neito yako nirpanjanga niya, jiso. Ka jiso inje tu ka wal nga kuman nanguway na ngay yungo yungoin walang gingal yait kurungor duurungor. Pichar nguringi dawo miri lakrangal Joseph ko. Ka dual mangtur. Mar walan jito yungo-yungon je darangana duwali yuwal kuman. Muni ngatil kod wangan jawark miri walang uur bitjar. Ka yurta du miyalk yoto mirir. Ka ngayin dungunir diramo yoto indawal goyangan. Ka walal nganya du yakulakraman Emmanuel. Mayali koja diyal ngilimurungal. Ka nguni ngay Joseph rur yurnja nguranangur. Pala ngay marangal nanganya. Mary nain nanukin gal nangay wangalilnja. Picharian bili nakun dawo miri lakrangal nanukal. Muni manda marana minan, yuri yakamanda ngulikana ninana wangay ngurnja. Parkwet yan, kayan bili ka yoto nan ngur diramo dawal goengan. Ka Joseph to nyako nirpangay nya, Jisoo.